0: kali herio wa NL Yeri Mozambique.
1: Rubi, empa onakili waleto Bakir Paker. Weyo babekano epato, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosule shiwa okala itutu ruwatash flores nya elempaka Philippe Samuel nopuro omosa wamikumano wote pesha ohakala lea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana sosuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga wawe mpatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamasakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alwene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajinsenson. Astandeo pikomet. Ampirale avamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ivanlaka niweni teatru. Suupwili wavaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluaka owale sumana munari orereleni murwe na mpie salama orubi munata kele arame 84 64 46 069 naklato muntare o WhatsApp wawe muhielele ehapari yorera wa so tenis nivarahu rubi empa onakiliu aleto paker pak no shukuru.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida
3: e tanto amor.
5: Mas se me quero render no porola, me quero romelin reo e eu tana e osso a distrito anho. Mas se me ruem para canimum.
6: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero lo só ter adorado um culpable. Me quero romele meio. Ni mulipele pahe mpaka njiwi haolia.
7: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Elatiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umute.

Orata wa Roger usipo na kunilihania wani leo. Mukipi hakembe mwahiri kakwinyu Mlavunlene mpera tumna hala mpalilene babo. Kwinyano soko waso wangwa lipe lilinyayayo.

0: Muni ranyu uyithela igonapi.
1: Mukiswami himulupalia ketu. Biyo kaphela pahi uswele sheni hiliwa musiula.
2: Korero siva.
0: Ntino lela ni siri sahu. Mukume vanhi.
3: Mala ni etu. Ngarani va mirava. Miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, ekei kai. Mirera lo ni oja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakari muemelela. Nino kanda na manewani, iguha ikina, nkino na mota watu mayole nkiti manihamwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wikumi. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wapi ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nesumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yoguma mira vola. Mumbahe mwatele worere la wawiena. Akushe ava hama raweni anaweto.
4: Mukore hopa yoguma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Kiro!
1: Mujeste mingola setampa moradi umanyo hiwa enamararo. Ah, kirie kalaia tria telanaya. Nipisa kirie vale muiweke muiweke. Kinto mwava nwala eshensha. Sisa sa. Sisa sa. Onropi sa motasheni ntoko. Owanu namono. Cabo Delgado.
0: Ai!
1: Terreshi puto. Indra ko hoje elang giwenge. Ileluwa ka motene mo. Iwen barra nyaka bo. Nakala bakani.

0: okaliha muretele thiwa okweli asha miteko nisa otukula ilapo pili isa ni ilapo sikinasa uhito wa Afrika. Mutukumano wa Samia Suluhu ni Felix Tshisekedi werenye va ilapo ya o Tanzania enarahira ya sote ne sinanarihiwe manyamwanyoni a eaka ethirale ni ilapo ya Republika Demokratika du Congo enawanaya ni ananyata a M23. Ma presidente Meli ala ahiwana natho olipiha muiwana na ombari wa otipa maluku amuhaku na koso ni orehera misewe. Presidente Samia Suluhu ohimawi ilapo pili isa sina kwelea saka kana kamiruku muna koso amaluku amuhaku okumela otipa mpaka otumiha wi ilapo pili isa sipanyeke ikavi herosi nchipale. Orehera misewe siniwana ni ilapo pili iso tiwa kwele ya wi nakoso eteke wohikala ni makata mihovaria riva ilapo isa ni ilapo sikina sa ohito wa Afrika. Okumela odari Islam ehali elambahiruwe ni mian Monteir Bonifasi.
1: Woko tavawa yele na rahu na ntoko miselo sa okumala we provinsi ya sese sa otawa ilapo ya Mosambiki. Daruhiwe ni sito iteshera o makinani. Abilu ni une tole lenye. Ya hapele musiradi Mosambiki ni nomanyaramu.

Ololo, ikai, ikano, nimiruku sore rotariha. Ipa wa Sharifu Vitor Salim, mwabite kwa sahia sa radio. Nchibuni mosa, ninera huniwe. Muholo mo vaholo, udena hali siku nilako maputu. Sanulumo na ebrikisim. Yewi, mosami iki emare netela 22 horas.

0: Bano mbiru kusea so wipa, so apache nremota hene.
1: Mbiru kusea so wipa, so apache nremota hene, itusi na erea mge, lapo ni mu atuwa kinene ni ipana, yuvurea neke, yeke, atuwa kinene, na pake tusi kinene. Tivale kawe pila ka echipo yo ya persela, kapanka ka cover, yari opachira. Maheni miyano kanina kwelaje wepo vinyera kirene mamu kanini. Adhika araya ka mwana, miyano kakalanto kukini muinla ohiu, majama, ya vinyaka vale pachira kuma voriwa ata, yirahi hoto, kipachira ka unu wa kirene ya katreji. Kaya pechipo yo panda mte kwene ya yote ya, atu ya kitea, ya maheni nkawero lota. Kama sawe pae yukino unaka.
0: Pano ekipo kina heni, hiya tukele yopa kila, ekina heni tambe nsueliwa na atuwa nchene?
1: Ekipo nsueliwa atuwa avanchi pale, ekipo yene di justisa.
0: Justisa, tiye ni ipalangu yokale kina?
1: Tiye ni pae.
0: Ekina muipalangu yote?
1: Ekina yene kompensa saun, saun de junyo.
0: Yela un de junyo, kipani wakani.

Karyarati an musa miki yani ta kasani yo kasafa ba musani funkstar ko mi ta kasafa hiya sa radio lekan nan wajibin faka wata mele mara ya 23 horas ni 30 minutos